0: ngwala nyini tanya taga bisika do ka barala chugo nyamina nga auka wele wele ka nyesi jamana deuma munube auye chugo werela walma ka auye ka ute barala obe tolonga dila obe mufuye
1: bon amna mi foyana bon oka lonko baralo anti mana manana kaseka ni bara ni rekeni iere bna tamin taka miria mi rekeni aka akacha tumado iere bska cliff la glisa basoro ara purke kaseka a incarner ka abonya na ma purke moko kaseka yeleko ani kala di kansorara donc moko kana miri ko bara lankolono voilà bara milo abi la dilikandi mogoma abi yele bla mogora abi mogo kunsuma donc bara nyana malo voilà mogo kana ta bara kuntai ami soutien ni no fere rele
0: au ka wele ye jumai
2: bon c'est comme muto mufana emi foni kienu c'est mogo amba fe mogo ka lonko anuka bara ni sobe bara lo parce ar ni mien ni duna kono ka yere ke mo ko le baran ke bara ko le mini duna kono ka yere ke mo nyana mai baran ke fe nyana mali donc baran nyana malu an fa na bu dara le pour ke ka mo la yele pour ke ka mo soye comme na sara kana ba foto ko mena sinon bara am fa na bi sa bara were ke de mutam were ne lo kaf sa ko neti bara were ke mutam were bi pharmacie lo fere wala nerbe ala dala la kata sigi so ma refu wala fe sane kana su ka fe parce ni sane kera le fe redron ne bana ba to teo ese mo ta